0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longaniza with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
1: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
0: They offer frozen meat.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
7: Fiber first!
8: Fiber first?
7: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
2: Nakubiti ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
1: Rusok?
2: O yung nagtipo na kakagastrik acid ki hospital.
1: Si hospital?
2: O yung
1: anya tinagdag hospital na nag-check out tayo?
2: Na admita ki lamot.
1: Manong aldaw?
2: 7 days.
1: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayunik. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
2: Mayatid.
1: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
2: Awan ito.
1: Rosok mo. Nairuar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
2: Pwinto.
1: Ado-ado ti nairuar mo ti pati liver mo, no?
2: Pwinto.
1: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo?
2: Ata
1: do. Ada pa yung nairuar? Di balay niyo na pati liver na?
2: Pwinto.
1: Ado pa yung?
2: Pasit lang to.
1: Pasit lang.
2: Pwinto.
1: Taga sino? Taga Lamot?
2: Taga Lamot to.
1: Lamot ti Pogo, no?
2: Pwinto.
1: Ano ti kumplito pangaral mo, bro?
2: Bert Galang Hapawi.
1: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-ana. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikiman na tipi-tipi pagkaagasa.
1: Like pintas, awan tayo operasyon.
2: O yun to.
1: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo at tatatong na instrumento ng nangagas kanya may nakakuat at sagsagubami.
3: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas sa sakit.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
5: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distant ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
6: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako'y umiinom ng MX3.
7: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be M-Extraordinary with MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna. Ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Casita Mark DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.

0: 500. Ulang bangkay, no? Sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika. DGX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DGX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa legit epic Tibo at FDA approved na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang mga legit na produkto ng Clinica di Alternativo na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na, ituturo po natin sa ating programa ang mga dapat kainin at dapat iwasan. Kasi naniwala po tayo sa sinabi ni Dr. Roisin para magiging healthy. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Diba? Kung tama lang ang ating kinakain, hindi mo na kailangan ng doktor. At hindi mo na rin kailangang magpagamot, mga kaibigan. Kasi nga po, mga suking tagapakinig, ay hindi ka na nagkakasakit. So yan po ang ating mga topic sa ating programa at ating tatalakay ng mga herbal medicine na nandiyan na po sa ating paligid na nakakatulong pala ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Kasama pa rin yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar. At live tayo ngayon, mga kaibigan, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa po nakapag-like and follow, like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon na ating pinopost araw-araw. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programang Health Alert. At syempre pa, good morning muna sa lahat ng nakikinig ngayon, especially dito sa Isabela, sa Sweet FM Isabela, at lalong-lalo na sa Bayumbong, sa radyo natin, at sa Sulano, sa Big Sound FM. Good morning din dito po sa Tugig, Garao City, pamagitan po ng Magic FM at Big Sound FM. Magkarinigan tayo. Isang 30 minutes program po ito ng DTX 500, makaibigan, na magtatalakay sa mga sekreto kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At bago tayo magpatuloy sa ating programa, makaibigan, pakinggan po muna natin ang isang good news. O simulan natin sa good news, mga kaibigan, ang ating programa sa isang kababayan na po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500. Pakinggan po muna natin.
0: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Mitch. Meron ako malaking bukol malapit dito sa left side ng didi ko. Nagsimula ito nung nadisgrasya kami ng pinsan ko sa motor. Almost 8 months na po ito at pakiramdam ko may tumutusok sa loob. Araw-araw po itong sumasakit at tumigil na rin ako sa pagtratrabaho dahil dito. Pero nung sinubukan ko ang DTX 500 at sinabayan ng DTX Coffee Mix at my PC sa gabi, nararamdaman ko na nawawala ang tusok-tusok na pakiramdam ko. At unti-unti na siyang lumiit ang bukol. Nakakatulog na rin ako ng maayos. At mahimbing. Pakiramdam ko nga mas malakas ako ngayon kaysa dati. Malaking tulong talaga ang DTX 500 at Coffee Mix pati ang Mighty C sa akin.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan, ang isang patunay na naman sa isang kababayan po natin na natulungan sa pag-inom ng DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na tumutulong maiwasang matubuan ng bukol ang ating katawan. Kung meron ng bukol, ito yung kapsula ang iyong kailangan. Kasi po mga kaibigan, ang superior antioxidant na makukuha po natin sa DTX 500, ito yung tumutulong para lunasan ang mga bukol sa loob at labas sa katawan. Kung saan, nadisgrasya, siguro nabugbog ito, kaya nag-create ng bukol, nag-create ng painful, makaibigan sa nabugbog na area. At yun ang dahilan, di makatulog, but after sinubukan ang DTX 500, kasama ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang naging resulta, nakakatulog na ng maayos, lumakas ang katawan, at unti-unting nawala ang bukol. Yes, makabayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na may nakakapa na ng mga bukol, subukan ang DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix. At ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 at Mighty C ang legit na produkto natin na may FDA approved at marami na ang natulungan ay mabibili na sa mga pharmacy. Doon kayo bumili mga kaibigan para makasigurado na hindi po mapeke sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
1: DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
3: Sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, health information po muna tayo. Kasi nga po, mga kaibigan, according sa pag-aaral ating mga eksperto, that more health information, less medication, and less suffering. Ito pala ay nakakatulong para hindi na tayo magtiis. Kunting nararamdaman pa lang pag mayroon tayong kaalaman paano ito lunasan, ay hindi na pupunta sa mas mabigat na karamdaman. At lalong-lalo na ating pag-uusapan ngayon itong problema naman ng mga kababaihan. Pero inyo mga kaibigan, sa clinic natin ha, kasi daily nag-duty tayo, sa clinic natin halos mga pasyente natin mga kababaihan. Ay mga bukol, arthritis at mga problema. So pag-usapan muna natin ngayon ang isa sa problema ng mga kababaihan, itong painful menstruation. Actually mga kaibigan, marami ang dahilan kung bakit sumasakit ang puson ng mga kababaihan during menstruation period. At ito ay tinatawag ng mga eksperto na dysmenorrhea. At ang pananakit ay nagsisimula 2 to 3 days before menstruation at nawawala naman 2 to 3 days after menstruation. At meron pong dalawang klase na dysmenorrhea. Alamin niyo po ha kung saan kayo dito sa dalawa. Ang primary dysmenorrhea ay ang pagsakit ng puson before or during menstruation. Yan po yung primary dysmenorrhea, mga kaibigan. At ang secondary dysmenorrhea, mga kaibigan, ay late na ito lumalabas. O limbawa, nung dalaga ka, ay normal naman menstruation mo, cramps-cramps lang, walang pain. Pero nung nagkaedad na ng 30 pataas or 40 pataas, doon na lumabas ang painful menstruation. At habang tumatagal, ay lalong sumasakit o pasakit ng pasakit, mga kaibigan, at tumatagal ang pananakit. At lalo na, ang pananakit ay nagsisimula ng mas maaga bago magkaroon ng menstruation ang mga kababaihan. Yan yung tinatawag na secondary dysmenorrhea. Ibig sabihin, may disorder sa reproductive organs. O mayroong dahilan, o mayroong underlying cause, mga kaibigan, na nanggagaling sa reproductive organ. At ayon sa pag-aaral, ang kakulangan, take note ha, ng antioxidants ang isa sa mga rason ng pagkakaroon ng primary dysmenorrhea at secondary dysmenorrhea. Ang mataas kasi na level ng free radicals ang isa sa dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea dahil nagre-resulta ito sa endothelial dysfunction kaya sumasakit during menstruation. Itong tinatawag nating free radicals, mga kaibigan. Kapag mataas ang oxidative stress dahil sa free radicals sa uterine cells ng mga kababaihan bago dumating ang menstruation, nagre-release ito ng sobrang prostaglandin. Actually, mga kaibigan, ang prostaglandin, pinuproduce yan na hormone ng mga kababaihan para lumuwag ang daloy ng dugo, para walang sakit. Ang problema, kung mataas ang oxidative stress dahil sa free radicals, nagre-release ito ng sobrang prostaglandin hormone na nagtitrigger sa painful contraction sa uterus na naging dahilan ng pamamaga at pananakit. Kaya po mga kaibigan, ang antioxidant ang isa sa kailangan sa mga nakakaranas ng painful menstruation. Dahil ang antioxidant, ito ang kumukontra sa free radicals para hindi magkakaroon ng dysfunctions ang hormone releasing sa mga kababaihan at maiwasan ang pananakit during menstruation or before menstruation. Yung kagandahan, makaibigan. At ang advice ng ating mga eksperto, kung meron kang dysmenorrhea, iwasan mo muna ang pag-inom ng mga caffeinated na inumin. Lalo na ang alak at kape na mataas sa caffeine. Dahil ang caffeine, makaibigan, ay nagre-resulta ito ng water retention and bloating. Isa sa dahilan na kapag nagkakaroon, hindi lang ang puson ang sumasakit, pati na rin po ang ulo. O nagkakaroon din po ng pananakit ng ulo. Lalong-lalo na ang alcohol. O dapat iwasan po yan, makaibigan. Kasi isa sa number one na negative effect sa katawan, especially sa mga kababaihan, makaibigan, ng alcohol, ay ang pagkakaroon ng painful menstrual period. Kaya po sa mga kababaihan na merong dysmenorrhea at di na matiis ang sakit, nako, tiisin na at iwasan na ang pag-inom ng alcohol, especially before menstruation. At ang pagkahilig din sa mga kababaihan sa mga maaasim at lalo na maaanghang, nako po, isa din ito sa dahilan ng dysmenorrhea at lalong-lalo na ang pagkain ng sobrang red meat. During period, makaibigan, ang katawan nga ay nagpuproduce ng prostaglandin, isang compound, makaibigan, na tumutulong po yan sa uterus para mag-contract, makaibigan, at nagre-resulta ng magandang menstrual flow. Ang problema, makaibigan, kapag sobra ka sa prostaglandin, ito naman ang nagbibigay ng pananakit during menstruation. Alam mo ba na ang red meat ay may mataas na prostaglandins? Take note, ha? Meron po siyang mataas na prostaglandins na isang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea, kaya iwasan ito before menstruation. At inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang pag-inom ng DTX at Mighty C ay nakakatulong ng malaki para sa ganitong abnormalities. Kasi po, makaibigan, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na nung sinukat ito, makaibigan, ng mga eksperto, naglalaman ito ng 1.3 million antioxidant scale na kailangan para maiwasan ang oxidation o oxidative stress na siyang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea. According pa nga sa maraming pag-aaral, makaibigan, na nagpapatunay na ang oxidative stress talaga

0: dahil nagtataglay ito ng 1.3 million antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na isa sa kailangan upang ma-neutralize ang oxidative stress na siyang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea o painful during menstruation. At ang pag-inom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C, the alkaline vitamin C, ay nakakatulong maiwasan ang dahilan ng secondary dysmenorrhea gaya ng pagkakaroon ng bukol, ang nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng painful menstruation. Ang superior antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 ay tumutulong maiwasan na matubuan ng non-cancerous tumors na dahilan ng dysmenorrhea. Kaya sa mga kababaihan na kapag nagkakaroon ay di na mapintal ang mukha sa sobrang sakit ng puson, mag-DTX at Mighty C Alkaline Vitamin C na araw-araw. Ang legit FDA-approved na DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: X500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
2: So, si Sabaluka nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.

0: Balik tayo makibigan sa ating programa, hatid po sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagpapa-energize at naglilinis ng katawan. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Alam nyo ba makaibigan na according sa Philippine Statistics about Coffee Drinking, grabe ha, ang Pilipinas ang second largest consumer of coffee sa Asia, na kung saan makaibigan ang pagkahilig ng Pinoy ay na-record talaga makaibigan. Kaya po mga sukid tagapakinig, kailangang alamin mo o kailangang piliin mo ang kape na iyong pinagkahiligan. O baka yan ang dahilan kung bakit nagpalpitate, hindi makatulog, kasi halos ang mga kape ngayon, mataas ang caffeine, mataas ang sugar, na yun ang dahilan ng diabetes, gastrointestinal problem, at lalong-lalo na po makaibigan, ang tinatawag natin na hypertension. Kaya lagi nating ina-advise na piliin ang healthy coffee. Okay lang yan.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Yan, magkahilig sa kape, basta healthy coffee. Dahil ang Klinika DTX Coffee Mix, ito lang ang nag-iisang kape na pinagsama-sama ang fiber, vitamins, minerals, phytonutrients, bioactive compounds, at lalong-lalo na ang antioxidant sa isang sachet, na every time iinom ka nito, malalabanan ang mga free radicals, maiwasan ang bukol, maiwasan ang mga pamamaga, at lalong-lalo na ang nutrients deficiency. Nakagandahan makaibigan ha, ng ating Klinika DTX Coffee Mix, at mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na mayroong chia seeds na mayaman sa fiber, protein, vitamins at minerals. Nandyan pa ang psyllium husk na tumutulong linisin ang gastrointestinal area. Maiwasan ang constipation, maiwasan ang pagkakaroon ng digestive problem. Ito mga bloating at lalong-lalo na ang GERD. Klinika DTX Coffee Mix. Andyan pa ang tubo na napakayaman sa antioxidant at ampalaya na nakakatulong maiwasan ang diabetes. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na legit, makasigurado na ang FDA-approved na mga produkto na gawa ng Klinika D Alternativo ang mabili, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500! DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500! Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500, Clinica, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sumakabayan po natin dyan na madaling sipunin. Makakain lang ng tinapay ay bahing na ng bahing. Ako po mga kaibigan, kailangan mo ng alkaline na vitamin C. Mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ito ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ito ay tumutulong palabasin ang mga myokos sa baga at lalong-lalo na sa sinus at para maiwasan ang sinusitis. Available na po yan ha, mga kaibigan, sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, ang vitamin C na hindi acidic, ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan kapag inumin, na pinapalakas ang resistensya at pinapalakas ang buto dahil ito ay alkaline. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan, hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert, hatid ng Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Para hindi mapike ha, puntahan lang ang pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At huwag kalimutan na ang pag-exercise, kumain ng tama at saktong tulog ay kailangan para sa healthy na pangangatawan. Sabayan sa pag-inom araw-araw ng DTX 500 para protektado ang ating mga selula at magkaroon tayo ng healthy na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500! DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500! Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Roman. Taon-taon na akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. May chia seed na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline. Vitamin C. DTX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Adrian ng Kawayan City, Tabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
1: Na-detox ka pa.
4: Hindi sa mga butika.
6: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako believe.
7: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
9: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
10: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Sapau. Oh wow!
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara na magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
5: Sweet 97.7.
6: This song was brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
7: Dangyak, Chuanen, Lendom, Game, Lendom, Game.

bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radical na nagdudulot

0: Chicks 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: Chicks 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalulat.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara. Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
7: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
8: Bakit naman, Maring Charmaine?
7: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
8: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala.
9: May gintong alahas ka ba?
7: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
8: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal, at walang hidden charges.
7: Jewelry loan? Paano yun?
8: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
7: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
8: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
7: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
10: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
12: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
13: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
15: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardis. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
16: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
17: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
18: Wow, galing.
17: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
18: Wow.
17: Gumaling na po siya hanggang umaga.
18: Wow.
17: Hindi na po umulit.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
19: Here we go. It's another hour of today's best.

0: Rio Enterprises. Located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: DTX 500. Kulang ba ang kaibo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.
6: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: hinahanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
11: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
12: Mag DTX 500.
11: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
12: at ang stress maiwasan.
11: DTX 500. Araw-araw, mabibilis sa mga butik.
12: DTX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
12: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

Hello to all your avid listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Charlotte. Gusto ko lang pong i-share, ayun. Ang problema ko about my love life, and I know na mabibigyan nyo po ako ng magandang payo. Naging boyfriend ko po ang ex-boyfriend ng aking kaibigan. Pero bago ko pa naman sagutin yung guy, ay nagpaalam po sa kanya yung guy na niligawan niya noong nag-break sila, dahil ako po talaga ang gusto nung guy. Natakot lang po siya noong una dahil baka

ang itinitibok ng puso ko. Kaya sinagot ko pa rin si Guy at sinabi ko po yon sa aking kaibigan. At ang sabi niya sa akin ay, sige, okay lang. At tanggap naman daw niya. Ang hindi ko po alam, DJ, ay gumagawa pala siya ng paraan para mahalin siya uli nung ex-boyfriend niya, na boyfriend ko na ngayon. Bago po ako magbakasyon, nalaman ko na lamang sa isang kaibigan na sinisiraan ako ng kaibigan kong ito sa boyfriend ko. Noong una ay hindi ako naniniwala, pero napatunayan ko lang ito nang magtanong sa akin ang boyfriend ko kung mayroon akong ibang boyfriend maliban sa kanya. Bagay na itinanggi ko dahil hindi naman totoo at sinabi kong may gusto lang sumira sa relasyon namin. Hindi naniwala ang boyfriend ko, DJ, dahil kaibigan ko raw mismo ang nagsabi. Kaya ang ginawa ko po, minessage ko ang kaibigan ko at tinanong siya kung bakit niya sinisira ang relasyon namin ng boyfriend ko. Ang kanyang reply, mas may kwenta pa akong girlfriend kesa sa iyo. Hindi ko akalain na magagawa niya yon sa akin, DJ. Okay na kami ngayon ng boyfriend ko. Ang problema ko lang ay ang kaibigan kong ito na patuloy sa paninira sa akin. Magkaklase kasi kami at magkaibigan pa rin hanggang ngayon. Hindi ko po alam ang gagawin ko, DJ. Magagalit po ba ako sa kanya o iintindihin ko na lamang siya? Tulungan niyo po sana akong masolusyonan ang problema kong ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Charlotte.

are torn between two very important people, her best friend and her boyfriend. Nako, medyo masalimuot ang kanyang problema. Hindi madali, ano? Pero syempre, pag meron at meron kang dapat i-drop, yun ay ang taong hindi gumagawa ng tama sa'yo, di ba? So between your boyfriend and your girl and your best friend, I think, ano, maliwanag naman. Maliwanag pa sa sikat ng araw na yung best friend mo ang mali sa pagkakataon na to. So, hindi pa naman tayo magbibigay ng final na piece of advice natin. Tayo ikukonsulta muna sa ating mga sweethearts na nakikinig at nanonood ngayon at the same time. So mga sweethearts, ano naman ang inyong maipapayo kay Charlotte na naglahad ng kanyang kwentong pag-ibig sa atin? So sinisiraan daw siya ng kanyang BFF. Ayan, dahil ex ng kanyang BFF ang kanyang boyfriend ngayon. Alright, so mahirap para sa kanya ang magdesisyon, ano, kung tuluyan niya na bang tatalikuran ng kanyang best friend o patuloy pa rin iintindihin ito dahil naiintindihan niya naman yung pinagdadaanan ng kanyang o pinanggagalingan ng kanyang BFF. Kasi nga, iisang lalaki ang kanilang minamahal o minahal. Okay, hindi ko alam kung hindi tayo sure kung past tense na on the part of her BFF o ongoing pa rin ang kanyang feelings, ano. O kung iintindihin niya ang kanyang BFF dahil alam niya naman, you know, how it feels to be, replaced, so to speak. Oh, diba? Of course, it's never complete without us consulting this matter with our sweethearts who are watching us right now. So you might want to share with us your thoughts. Sa ating comsec po, pwede nyo nang itype ang inyong magiging payo para sa ating letter sender na si Charlotte. Meanwhile, here's something nice, something that you guys can relate to. How Could an Angel Break My Heart by Toni Braxton as we wait for pieces of advice straight from our sweethearts from all over the world. Wherever you may be right now, all you gotta do is type your comments, your thoughts, or your greetings or requests.

11:46 on the clock, and we're back here on our special segment of the Noontime Prime, Dear DJ Lee. Ayan, narinig nyo mga kaibigan ang buong kwento kanina, no? Tungkol sa, best friend ng ating letter sender mismo rin si Charlotte, na naninira daw ayon sa kanya sa kanilang mag-boyfriend, alright? So, pinag-uusapan dito ang pagsagot sa maniligaw ng dating ex o ng dating karelasyon ng kanyang best friend. Ayan, isa itong sensitibong topic, ano, at madalas nagdudulot ng tensyon, sama ng loob o kaya ay pagkakasira ng pagkakaibigan dahil involved ang BFF. O, di ba? Ikaw ba naman eh, makipag-boyfriend ka sa ex ng best friend mo? O, di ba? May conflict na agad doon. Pero syempre, itinan pa rin natin yung anggulong may nagtaksil ba sa kanila? O, di ba? Parang wala naman. Lumalabas na break na sila nung kanyang break na yung kanyang boyfriend at BFF niya. Okay? Nung sagutin niya ito. Kaya feeling ko naman, wala namang mali sa kanya naging desisyon. Yun nga lang, syempre, nag-i-invite pa rin ito ng tension, ano? Lalo na sa kanilang mag-best friend, di ba? It's never easy to be dealing with something like this. So, ano masasabi ng ating mga sweethearts? May nag-react dito, nako, pagmumulan ito ng pagkasira ng tiwala between friends, DJ. Yeah, kasi maaaring maramdaman ng iyong best friend na pinagtaksilan mo siya o binaliwala ang kanyang nararamdaman. Naku po. Wala namang pagtataksil, pero yung binaliwala ang nararamdaman, parang meron. Ano? Bagamat siya yung nagpaalam naman, pero nasagot niya na yata yung guy nung nagpaalam siya sa kanyang best friend. So, walang choice si best friend, kundi ang sabihin na, sige, okay lang sa akin. O, diba? Pero deep inside, hindi naman pala okay. So, may mga unresolved issues na hindi na-address, ano, deep down inside. So, feeling ko, hindi doon nagtapos yon. Kaya ngayon, ang ending, sinisiraan siya ng kanyang best friend mismo sa kanyang boyfriend. At balak pang i-win back yung guy. Naku po. Masalimuot ang ganitong kwento, no? Pero syempre, dahil nakaka-relate ang karamihan, malamang meron din silang maipapayo kay Charlotte. Okay, meron na ba? Nako, Charlotte, matuuma lang ating mga payo. Ako na lang magpapayo. Sige, wag na natin pagtagalin. Ano bang masasabi natin sa problema ni Charlotte? Ayan. Charlotte, if you're listening, this one's for you.

I can say, Charlotte, is that wag na lang ninyong pansinin siguro yung mga sinasabi ng dati mong kaibigan, okay, o ng BFF mo na naninira ka mo sa'yo o sa inyo, di ba? Natural na magdanim siya ng galit sa'yo dahil boyfriend mo ngayon ang dating boyfriend niya, kasi hindi naman madali yon para sa kanya. Pero ang labis, ang kalabisan, ano, ang ng what do you call this, ang dumating ka sa puntong maninira ka na, di ba? Ibang usapan na yon, kalabisan na yon, yun ang ibig ko sabihin. Ayan. Walang masama sa relasyon ninyo dahil hindi pa naman sila kasal to begin with, ano, at nagpaalam ka pa naman, nagpasintabi ka, di ba? So dahil hindi pa naman sila kasal nung ibali ng boyfriend mo ang pag-ibig niya sa'yo, I think it's legit, no? You are safe with that. Kung mahal ka ng boyfriend mo, Charlotte, eh hindi siya magpapaniwala sa mga paninira ng isang taong may kinikimkim na galit sa inyong dalawa. Kung may matabil na dirang naninira sa'yo, palagay ko dapat ka pa rin ipagtanggol ng boyfriend mo, no matter what. If he truly loves you, di ba? Hindi yung pagdududahan ka pa niya kung meron kang ibang lalaking kinahumalingan pa, di ba? So may tip, may what do you call this? Meron ako naamoy sa boyfriend mo. Parang hindi ganon kalaki ang tiwala niya sa'yo, di ba? So kung mahal ka niya, may kasamang tiwala yan at respeto. Pero yung pagdudahan ka niya na may iba kang guy dahil lang nagpapaniwala sa sinasabi ng kanyang ex na BFF mo, no? Ibang usapan yon. Okay, red flag yung kung dutuusin. So, I'm hoping na okay kayong dalawa sa pagkakataon na to. At sana'y maging successful ang love life mo, Charlotte. Okay, that's all I can wish for you. Okay, thank you so much for sharing with us your interesting story. At sana'y kapulutan din ito ng aral ng marami sa ating mga tagapakinig. We gotta move on now with more music right here. The next one is from Bruno Mars, and this one is called The Risk It All. Para sa lahat ng mga in love dyan, nagagawin ang lahat alang-alang sa kanilang mga minamahal, o, di ba? It's a beautiful wedding song from Bruno Mars called The Risk It All. I'll risk it all for you. Sana marinig mo rin yung mga katagang yan mula sa iyong boyfriend, Charlotte. Okay? So, good luck and God bless you.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: GTX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: GTX 500.
8: Bibili sa mga puti.
6: GTX 500.
8: GTX 500.
6: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalulak.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Tumigil. Muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
14: Gusto niyo bang

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauli Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pauli Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauli Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: As promised earlier, there was Savage Garden's Truly, Madly, Deeply. Ayan. Update lang tungkol sa bagyong Maymay. Ayan. Humina ang bagyong Maymay at naging isang tropical depression na lang. Ayan. Yan ang magandang balita. So, konti pang, of course, karagdagan ano, sa mga update na meron tayo na natanggap natin mula sa of course, social media. Sa pinakabagong pagtaya sa dadaanan ng bagyo, tatawid ang bagyong Maymay sa kabundukan sa Hilagang Luzon bago lumabas sa silangang karagatan ng Isabela o Cagayan. Inaasahang patuloy na hihina ang bagyo habang kumikilos sa kalupaan. Hihina ang bagyong Maymay at magiging low pressure area mamayang gabi. Ayan. Gayunpaman, posibleng mapaagap ang paghina nito dahil sa interaksyon ng bagyo sa kabundukan. Ang low pressure area ng Maymay ayon sa PAGASA ay kikilos patimog silangang bahagi hanggang sa ito ay sumanib na sa mas malawak na sirkulasyon ng bagyong Dolphin. Alright, so yan ang pinakahuling ulat mula sa PAGASA. 31 after 1 in the afternoon and you're still listening to the Noontime Prime. Tayo yung magbabalik with a whole bunch more after the short breather. Keep it here on the Noontime Prime with DJ Lee. Alright, the time has been brought to you by the way by Alindada's Meat Shop and Mega Sardine. Super sarap, super sustansya.
1: Ako si Ginang Adena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman, pangkalusugan.
5: Okay, good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Torres Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga, ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. May importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera, kung marami kang arerian, tuloy ka naman. Ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Ang iyong buong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaput spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, di po ba? Okay, nagmamanicure ka, hukumulang nalinisan ang manicuresta. Kumusta disease begin, destroy map. Sa nagsimula, sa loob po ng ating kyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating phone group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayo sumaybayan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lim Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi lang gabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang sulit po, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: katawan. Dapat meron kang panglaman at DTX 500. DTX 500 sa umaga, hali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Oh, yes!

There you have the song from... Ano ba yun? Hindi kumana yung akin. Mga pa-shortcut dito. Anyway. Ayan. Oh, okay na siya. You know that is 75 Street Brazil. Good afternoon, mga sweeters. I just heard a song from Pitbull. A song entitled, I Know You Want Me. And this song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Good afternoon and welcome to our program, The Supercharger Show. Mga sweethearts, you're with your chinitong DJ, DJ Chino. Rainy Thursday afternoon po, no? Since naka-signal number one popular, nakatas pa ang signal number one dito sa may Isabela. And ayun nga, kanina nung papasok ako, dami ko lang nakita ang mga estudyante na tawag dito. Nabasa, o basang-basa, di ko alam kung bakit. Bakit kasi nila sinusoong yung ulan? Kahit alam mo yon, sinusoong nila yung ulan, wala silang dalang payong, wala man lang silang kapote. So sa mga parents natin dyan. So don't forget to, you know, to let them bring, yun nga, kapote o kaya payong. O nga, mahirap din yun. Kayo din mahirapan kasi kagaya nung nakita ko kaninang mga estudyante nga tumatakbo sa ulan, no? Pati sapatos nila, babe, basa. Ay, nagrigat agpamagat yung sapatos. Ayan, nagrigat pa itag labay iti sapatos. Susukong ko na kanya yun. Sige, milang timarigata. Anyway, good thing na wala na rin pasok sa lahat po ng antas ng school dito sa may Santiago, eh, no? At least, oo, hindi na ma-expose masyado yung mga bagets natin. Oh. Mahirap pa man din magkasakit. Oh, diba? Ang mahal na ng mga gamot. Tapos wala pang mag-aalaga sa'yo. Arte-arte. Makasar. Anyway, eto na nga mga sweetheart. So, sa inyong mga song request, mga pagbati, just send me a message sa mismong text line po natin, 0936-322-6700 or might as well, gusto mo i-follow yung page ko. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Happy, happy birthday pala kay DJ Nathan. Maya-maya, ha? Batiin natin siya kapag naka-live na tayo. Dinamay ko pa kayo. O, eto muna. Bigay ko muna ng ating next song, mga sweeters. So let's listen to a song from May May Entrata. A song entitled Mahal Kita Kasi. And once again, this song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Te ahuga. Go!

0: Matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: We, as one nation, have prayed the 3 o'clock prayer. May this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
2: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Panlaban. DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
7: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
10: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
12: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. naman, kailangan natin linisin ang inyong buong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhiminda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PETA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
11: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
13: It's the Supercharger Show. Let's start the party.

Sweet tarts po natin dito sa GNB Roof Steel Builders. May pasok po ba kayo today? Pare-parehas po pala tayo, no? Ano yun? Anong sabi dito no? Yung sa TikTok? Hindi kasi mabasa eh. Okay. Sino ba ito? Double check ko. Si Ali! Hello sa'yo, Ali. Good afternoon. Kumusta naman po? Hi, sorry. Absent ulit. Yes, absent si DJ Luna. Merong tawag dito. Kanina kasi maulan. Supposedly susunduin ko siya. Eh, alam mo na eh. Since hindi nga maganda yung panahon, hindi ko na sinundo. Kasalanan ko pala kung ba't di nakapasok eh, no? Sabi naman dito ni Ma'am Gina Panganiban, yes, kailangan po, sir. Oo nga, no? Minsan talaga din, kailangan natin pumasok kahit medyo tinatamad tayo. Aminin mo yun, yung manghinayan kang umabsent kasi binibilang mo yung sasahurin mo, diba? Lalo na kung ikaw yung breadwinner. So shout out po sa lahat po ng mga breadwinners natin dyan. Laban lang ng laban guys. Na walang susuko. Pwedeng magpahinga. Pero syempre, wag kang susuko. Kanina, ang dami kong nadaan ng mga bagets. Nung papasok ako dito sa istasyon. Guys, ba't naman kayo? Ano kayo magpapakatudo? Nagatutatay tagpapakatudo. I don't know, pero nagtatakbuhan sila sa ulan. Basang-basa na yung bag nila. Ito yung masyus nila. Ako iniisip ko, alam, nagatutila ba ni inang na ato yun? Tsaka sa mga parents po, huwag po nating kakalimutang i-remind yung mga anak natin na magdala ng mga payong tapos kapote, gano'n. Diba? Kasi kagayang sinabi ko, hindi nyo mahihirapan. Ala, meron pala ang pamangkin dito. Sabi dito ni Elmer, Tito, di ba yung bahay nila Tita Luna ay kala Nartates? Yes, actually, yung mama ni DJ Luna ay Nartates din. Kaya Leslie Joyce Envera, yung N po kasi, Nartates nga. Bakit, Elmer? So, shout out din sa mga sweeters natin kagaya naming may pasok pa rin. At least, guys, meron tayong sasahurin, no? Shout out din sa mga medyo busy ngayon. Yung mga nagre-ready, lalong-lalo na yung mga taga-barangay. Yung mga barangay officials natin dyan na yung bagamalim. So, gusto mong mag-request or let's say kung meron kayong gustong ipa-shout out. Eto na, feel free to maximize the usage of our comment section. Comment ka lang ng comment dyan. Huwag masyadong mahihiya. Hi, speaking of comment, wait lang, hindi ko napaghandaan to. Sige. Eto, batiin naman natin. Birthday ngayon ni DJ Nathan, guys. Oo. So, yung pang alas 6 ng gabi hanggang pang alas 10 natin. Ay, nagbe-birthday nga. Nagdiriwang na kanyang kaarawan. Oo. Dahil birthday mo, DJ Nathan. Sinesekreto niya pa man din to. Pero batiin natin siya, guys, ha? Here's a birthday song for you.

mabilis. Kala mo nasa event eh. No? Happy birthday DJ Nathan. Get well soon. Ay! But get well soon. Walang sakit si DJ Nathan. Pauso ka. Shout out pala kay VJ. BJ pala. Oh, BJ. B for Bravo. J for Juliet. So shout out sa BJ. Nakikinig siya. Di ko alam kung nasa Ramon ngayon to. Ba't ka kasi nakikinig? Ilipat mo. Nahiya tuloy bigla eh, no?

0: Kumusta naman po mga sweethearts? Uulaan ko na ba kung anong ulam niyo today? Agsida kayo man ka diti balatong kas kadabitsuela sin. Tama ba yun? Ang dami. Ala, dinisclose ko daw yung place. Huwag kang mag-alala, marami namang DJ na taga Ramon. Sorry, hindi ko nga sinabi kung anong barangay. Ito naman, napakalawak ng Ramon. Huwag ka na masyadong mahiya dyan. Sana ay okay ka lang. Dahil ikaw ay nakikinig, DJ, get well soon din sa'yo. Binigyan ng sakit, get well soon na kaagad. Ay, speaking of sakit, mga sweethearts, ha, kung kayo ay hindi inalagaan ng inyong mga naging jowa, kayo na mismo yung mag-alaga sa sarili nyo. Ha? Lagi kong sinasabi, huwag nyong ipagkakatiwala yung pag-aalaga sa sarili nyo sa ibang tao. Kasi anytime, pwede nila kayong iwan. So, kayo na mismo, mag-soya suprema ka na. May pasok lang talagang soya suprema, di ba? Dokrabaya, baka naman, no? Kidding aside, mga sweethearts, kasi kapag nag-soya suprema ka, parang pinaprotektahan mo yung katawan mo. Dahil, eto na ha, dahil ang soya suprema po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. That also includes yung anti-cancer property din po ng soya suprema. Ito rin po ay nakakatulong para sa mga, eto kagaya ni BJ, yung mga nag-gym. Let's say, naubusan kayo ng whey protein. Oo. Pwedeng-pwede nyong gawing substitute etong soya suprema. Mas mainam ngang gawing or mas mainam gamitin tong soya suprema kasi nga, ang tawag dito, ang dami niyang health benefits. Since ang soya suprema po ay gawa sa soybeans at saka mangosteen, nakatulong to para i-boost tuloy. Puro boost. Nakatulong po ito para lumabas yung mga muscles sa katawan nyo. Lalong-lalo na yung mga, alam mo yun, lalong-lalo na yung mga may balak mag-burakay soon. Kagaya na itong si BJ din. Oo, mag-soya suprema ka na. Kasi hindi ka masyadong mahihirapan i-build o kaya palabasin yung mga abs na yan. Hindi lang six-pack abs yung lalabas sa'yo. Oo, mga 94. Si OE, ang daming abs. Pero ayun, kidding aside, mga sweeters. Ha? Padasin yun, soya suprema, mga sweeters. Ito po yung mga bibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Sa mga sweeters din po natin, mainitin ang ulo, agay ng mga auntie natin dyan, mga titas natin dyan, no? Yung madumadaan na sa menopausal stage. Soya suprema din kayo kasi nakakatulong to para balansihin yung mga hormones nyo sa katawan. Tignan ang launahin na pumupudot ta ulo yun. So, padasin yun, soya suprema, mga sweeters. Maliban pa dyan sa mga sweeters naman nating may problema sa kanilang prostate. Oo. Makinig kayo ha, yung makalalakihan natin dyan. Yung may problema sa prostate, eto din. Napakainan ng soya suprema para matulungan po kayong maibsan yung mga dalang sakit ng inyong prostate issues. Actually, hindi matatapos. Hindi matatapos itong discussion natin kapag sinabi ko lahat ng health benefits. Kaya, mas mainan. Subukan nyo na lang, ha? Okay. But anyway, mas yun, we're gonna pause for a very short nablul pa nga na, kainis. We're gonna pause for a very short commercial break. Dahil, oras po natin mga sweethearts, it's already 3:31. And this time, check is brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

0: Radio Enterprises.
1: Located at Villarica Building,
0: City Road,
1: Central West, and Chago City.
0: Call or text 0917-855-8430.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
3: Welcome as always mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Atid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Roldan, taga-Ilagan City. Kung ako po'y nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at may TC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at may TC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, may TC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi ng kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: bastos.
1: There you have the song from DJ Alvaro, a song entitled Ang Tipo Kong Lalaki Mga Sweeters. And this song is brought to you by Skin Cosmetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. You guys are still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM. And we are still live on our official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. And also I'm live on my TikTok account. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Baka naman guys ha, baka pwedeng i-follow nyo naman yung TikTok at saka yung Facebook account ko, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Hindi ko namamalayan na nakailan ko na pala magsalita. Oo, kasi nga meron akong nire-replyan dito. Ay, nako. Oras po pala natin mga sweethearts. It's ready 3:43. I hope you guys are having a great Thursday afternoon despite of this rainy weather, no? Shout out sa mga listeners po natin nakikinig dito sa may El Torogi. Kumusta naman na po kayo dyan? And also, shout out din sa mga listeners po natin nakikinig dito sa Unison. Yeah, Unison Home Hardware. Hello. Tapos, hindi ko nabati dati. Or hindi ko nabasa yung text nila last time. So, pasensya na yung mga sweethearts natin na taga Wilcon Depot dito sa may Cordon. And sa mga gusto pong magpahabol ng kanilang pagbati, mga pa-shoutout dyan. Alam nyo na yun. Comment lang po kayo dyan sa may TikTok or sa mismong page ko po. Okay. O kayo, ano po bang inyong mga tipong lalaki? Or let's say, ano po bang mga tipo nyo sa babae? What are the things that you're looking for sa mga girls o kaya sa boys? Yun na lang pag-usapan natin. Dali. Ako ba? Parang sa akin. Wala naman masyado. Basta siguro matalino. Parang mas onti kasi yung adjustment, diba? Kapag matalino yung partner mo. Tapos, kung mas matalino pa siya sa'yo, edi baka mahawa ka pag... Diba? O, kayo po ba? Dali na. Susulitin din sa amin aguldaguldag tat. Nang tama na. Pero may mga miti lang miss na. Yeah. I mean, dito ngayon, malamig dito sa DJ's booth. Naka 20 ang aking... tawag dito, thermostat. Shout out din pala sa mga listeners po natin na nagbibenta pa rin, o yung mga tindero-tindera natin dito sa Paya. Palengke po ng Santiago, yung mga listeners po natin dyan sa may gate 1, gate 2, gate 3, and also gate 4. Tapos, yung mga sweeters din po natin mga lumalaban ng panas. Oo, yung mga... Kasi kanina nadaanan ko, no, kahit maulan, naglalako pa rin yung mga tindero-tindera dyan sa may Quezon, San Isidro, Aji, Asidigita, Itayanti, Uratex. Pero napansin ko din yung mga pwestong or yung mga pwesto na hindi nakapagbukas. Yung mga kwan nyo, dun mga tent nyo. Alanganin na. Parang yung iba na natumba. Ayusin nyo na lang. Bilang minuto na lang mga sweeters, i-end na po natin ang ating live. So, let's make the most out of it, no? Comment lang ng comment. Shoutout din sa mga sweeters natin. Naka-tune in ngayon habang nagda-drive. Papanan nyo. Baka hindi pala nakakaintindi yung mga listeners ko dito sa may TikTok, no? Ilocano din kasi si DJ Chino. Tapos yung dialect din po kasi namin dito sa may Isabela. Karamihan naman dito Ilocano din. So, aside from Tagalog yun, Ilocano din ako sa ere. Nag-explain talaga, diba? Shout out to Nami! And also, shout out din. Ay, wala, parang pasikat yung araw. Natatanong ko dito, oo, parang pasikat yung araw dito sa may Santiago. Guys! Nakalis na yung bagyo. Hindi ko na-check kanina. Kung anong oras ba lalabas yung bagyo. Pero anyway, a good sign, no? Pero marami pa rin yung thankful kasi nga maulan. Lalo dagdiyay sweet tarts tayong mulmula dagdiyay agtaltalo na. Ayan. So, samantalin din po natin yung... Yung pinsan ko nga kanina, naman nagarado, ore-ore, agtutudo si Kaso. Shout out kay Kuyang No. Wait lang. Parang medyo tahimik ngayon. Nagkalasan na yung mga... tawag dito, mga listeners natin. O yung mga viewers natin dito sa ating Facebook Live. Nangyari, guys. Wala kasing pasok, kaya siguro sinusulit-sulitin yun, no? And also, shout out sa mga sweeters din po nating na-cancel yung kanilang pasok today. Oo, yung mga teachers. Ayahay tayo. At syempre, sa mga estudyante po natin, no, samantalin mo na, baka mayroon kang mga assignments na kailan mo pang gawin dyan. Kailan mo tapos. Gawin mo na din, ha? Eto na. Eto muna. Bigay ko muna ating next song mga sweeters. Let's listen to a song from Andrew E. A song entitled Humanap Ka Ng Pangit. And this song is brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Ay, nako. Ayan. Kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
8: very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
8: Yung rice cookie?
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
16: Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Hindi na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
5: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa po akong IT expert.
20: At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Ganun po. Kasi napapagod na ako. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagka-copy ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, diba? So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
21: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel

0: Esalud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya nang ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond the amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

2140 song I Don't Care, mga sweeters. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart. We are now at the final hour of our program, the Supercharger Show, mga sweeters, dito sa Sweet 97.7 FM. And of course, I'm still waiting for your song request, mga pagbati dyan, mga pa-shoutout dyan. Asan na? sa mga hindi pa po alam kung anong ating text line. Ang ating text line po is 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. You can also send me a message on my Facebook page. That's DJ Chino-Sweet97.7FM. Medyo maganda na po ang panahon sa labas. Pwede na siguro nating tiklupin ang ating mga kapote. O, kanina nga din, iba, pagpasok ko, nakakapote ako dito. Saktong-sakto naman kasi, grabe, nasabuyan ako kanina ng tubig ulan, oo. Pero okay nga lang kasi nga, nakakapote nga si DJ G. Sakto na magamot yung kapote ko, so mabaling ko siguro nga pupininan. Anyway, ano po bang ating ulam ngayon? For sure, ang iyong niluluto ay something na masabaw. Something na mabuto. Nilagay yan. Sarap kasi ng tawag dito ng mga masabaw na pagkain, di ba? Kapag ganito yung panahon, lalong-lalo na kapag may bagyo. Shoutout sa mga sweeters nating pauwi pa lang sa kani-kanilang mga tahanan yung mga galing po sa trabaho. Nabannog ka ba, besh? Oo daw. Sumagot. Okay lang yan. Normal lang ti mabannog, lalo no agubobra ka ayan. Tihan nga normal, AJ, I want to marikrik na. Oy! Manhid ka na ti. And also, shout out din sa mga sweethearts po nating kagigising lang yung mga papasok pa lang sa kanilang trabaho. Yung graveyard ang kanilang chef. Magmurmuray kayon guys, ha? Tamang rugi ati ay aldaw yun. And also, shout out pa rin sa'yo. Ikaw na laging nakikinig at nakatutok sa 97.7 eh. Oh, eto muna. Let me give your next song. Eto, mapanakit to be. Pakinggan nyo. Parang iba naman yung kantang 10 mga daliri. Kasi dati, parang nursery rhyme na yun. 10 mga daliri, kamayan pa. Pero eto ha, mapanakit to. So, ihanda nyo na yung inyong mga sarili, mga sweethearts. And here's 10 mga daliri by Diwata featuring Justin. Once again, this song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.

0: pernah sekenya.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.
3: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
4: Today's best mix.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy.
5: Mm-hmm.
6: Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinilis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: Sarang diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-agingasan, sa Corbis Crino po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, pero dito sa po ng balita, kinsan, mahihirapan akong humingapag,
4: ano? Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunik nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So, anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunik, nagpa-schedule ako ng tonsil right of lingwin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Win!

0: Mag GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik. Wednesday!

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun yun ang tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect. Pagramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginks pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes. Kondisyon ng
6: Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problema menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya

0: He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sweet 97.7 Santiago City.
3: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
4: Today's best mix. 97.7.
5: Where we play your music your way all day, every day.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga

0: tinatama ang arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drug stores,
0: tindahan
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad?
3: Madaling
2: sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
7: Kuya Boy.
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bunamang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At dyan sa atin, ang ating bunamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow

Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po sa ating balado dunan. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga mga numerong pwede po ninyo dawagan dito po naman sa ating balado dunan. Eto na, buwan naman ang caller natin na sa linya. Ay, naputol. Sige po, tawag po kayo. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Siguro buhay po naman ang inyong lingkod. Tawag na po kayo. 0969-226-9623 ang ating po namang numero again. 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na po kayo sa ating mo na mga numero mga kaibigan. At tayo po ay magkwentuhan dito po naman sa ating balado doon. Ang ating mo na mga numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, magandang Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Rodora
0: Dumasis po. Rodora. Okay po. Nanay Rodora, taga saan po kayo nanay?
1: Sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.
0: Santa Cruz, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Rodora?
1: 66 po.
0: 66. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee nanay?
1: Opo, uminom na po ako. Mga 3 months na po. Pero hindi pa po napapanggal yung aking manhid ng paa.
0: Ah, 3 months na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay, nung mapakinggan nyo po yung ating programa nanay, kayo po ba may mga iniinang karamdaman?
1: Opo, kaya po ako nung nakarinig po na may nagpatotoo na gumagaling sila. Sinubukan ko rin po, pero tinawagan niya rin po ako dati.
0: Opo.
1: Ay di, ako po ay masigla din, maayos din ako matulog.
0: Ayos
1: pero
0: din?
1: Pero pag maglakad.
0: Oo.
1: Opo.
0: Yung pagtulog niyo po nanay, umokay na?
1: Umokay na po. Tapos, ito na lang po ang aking, itong aking
0: paa.
1: Opo, yung mamanid. Maglakad baga po ako. Kuya Boy, parang mabigat bagay yung aking mga binti.
0: Yan po ba nanay ay napacheck up na po ninyo, nanay Rodora, sa doktor? Ano po sabi ng doktor sa inyo?
1: Ang sabi po ni Dr. Javier ay dyan sa Santa Cruz, mataas daw po yung cholesterol ko, mataas daw uric acid.
0: Tama.
1: May high blood daw po ako.
0: Apo.
1: Tapos daw ay inirisitahan po ako ng good for 3 months po Tito Boy ng nung actor Vaskitin
0: sa
1: Lusartan saka may parix po na B1,
0: B6, B12 opo. Tama po yun, para po yun sa pamamanhid.
1: Opo, pero 3 months na po rin ako na inom patapos na, tapos po

0: plastic daw po uli ako.
1: Tama yon. Tama po yun. Para makita po ninyo kung bumaba po ba yung... kasi ang sa tingin ko po niya, nanay, yung pong nagpapamanhid, nagpapabigat ng inyong, po, inyong pong paa ay dahil po yun sa uric acid. Kapag may ang tao pong mataas po ang uric acid, isa po kasi yung compound, gaya rin po ng asukal at saka yung parang kolesterol na natatagpuan po sa katawan. Ito po yung binabantayan natin dahil yung mataas po na antas ng uric acid ay maaaring magdulot po ng uri ng rayuma o kaya arthritis na tinatawag pong gouty arthritis. Kaya po yan pong nararamdaman po ninyo ay yun po yun. Ang mataas pong antas ng uric acid, maaari po magsanhi din ng bato sa bato. Tandaan na hindi po lahat ng rayuma ay dahil po sa mataas ng uric acid. Hindi rin po lahat ng bato sa bato ay dahil po sa uric acid. Mahalagang mapasuri po natin. Tama po yun, nagpapasuri po kayo. Kung talagang yan po yung nararamdaman po ninyo. Pero sa tingin ko po, yan po yun. Ano po, yung mataas na uric acid ay isa po sa nagiging... dahilan kung bakit po ganun po yung nararamdaman po ninyo. Dapat po iwas po tayo sa mga pagkaing mga lamang loob gaya po ng karne, kumbaga atay, lapay at iba pa. Yung po mga bahagi ng karneng pula o yung red meat katulad po ng baboy, baka, etc. Mga isdang galing po sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish. Kumbaga pinaiiwas din po yung pagkain ng sardinas, bagoong at alamang, kabute o mushroom, sita o bata o patani, yung mga beans, beer at alak, tsaka tinapay. Pero dapat po kumbaga pagtutukan po natin yung pagkain po na kagaya po ng maraming prutas at gulay, tapos hinay-hinay po tayo sa karne, iwas po sa pagkain matataba, iwas po sa beer at alak kung umiinom at uminom tayo ng maraming tubig, mga 8 baso po kada araw at syempre yung pag-iinom po ng ating rice coffee. So yun po yung makakatulong po sa atin. Yun po yung dapat nating iwasan ng mga pagkain at dapat natin pagtuunan ng pansin na pagkain para matulungan po tayo dun po sa atin po namang iniindang karamdaman. Kasi sabi nga natin, kung iaasa lang po natin sa rice coffee lahat tapos hindi rin po tayo nag-iingat sa ating mga pagkain, wala din pong mangyayari po sa atin. Dahil parang pabalik-balik lang yon, lilinisin ang ating rice coffee, tatanggalin yung mga basura na yon na nagsasanhi po naman ng mga iba't ibang uri ng karamdaman sa atin, tapos ibabalik naman natin sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi po tama. So kailangan po, nanay, na dapat ganoon. Tingnan pa rin natin po yung ating po mga kinakain.
0: Opo. Nag-iwas na nga rin po ako, Boy.
1: Opo.
0: Kasi ang sabi ng doktor, bawal daw sa maaalat.
1: Tama yun.
0: Patataba. Hindi rin naman ako nag-soft drink. Hindi rin naman ako gabagoong.
1: Opo.
0: Hindi ako gakape. Kasa lang po gagatas ako.
1: Tama po yun. Okay naman po yun, nanay. Basta po, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee kasama po ng mga nireseta po sa inyo ng doktor. At then, ang alam ko, pagkatapos po na maubos po ninyo yung nireseta po sa kanya, sa inyo, ng doktor, pababalikin kayo niyan para itest po ulit kung bumaba na yung matataas na mga... antas ng kolesterol, yung blood pressure, yung uric acid, ititest po uli yan para makita po kung talagang bumaba. Pero yung sabi nga po natin, yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, malaki pong bagay, makakatulong po yung kasi nutrition po yung dulot ng ating rice coffee. Ibig sabihin, ang iba po mga reasons kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at hindi po yung nalilinisan yung loob po ng ating katawan. Yun po yung magagawa ng ating rice coffee, lalong-lalo na po kumbaga nararamdaman na po ninyo, yung pagtulog po ninyo ay gumaganda na dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
0: Ay, tuwing umaga rin po, ako.
1: Very good. Very good po yun. Nagbabawas. Opo.
0: PR, opo.
1: Yes, kailangan po kasi yun.
0: Tatlong beses din ako ihi sa gabi.
1: Mm-mm.
0: Ayos din po yung aking ihi.
1: Tama
0: pero
1: po yun.
0: Pero minsan, pag gumalay itong yung
1: paa.
0: Aking paa, nagapunta hanggang dito sa

0: aking sige sa may...
1: Opo.
0: Sa may aking malapit sa Bayawang.
1: Baka po kasi meron din po kayong UTI, yung urinary tract infection, at kailangan po na mapasuri nyo rin po yan, kasi yung pong pag-akyat ng sakit ay isa pong kumbaga dahilan ay dahil po naman sa UTI. So kailangan pong maipacheck din po ninyo yan. Pero alam naman po ng doktor yan kung ano po yung gagawin po nila para masuri po kayo at ma-check po naman kung ano po talaga yung sanhi. Pero again, yung pag-inom po ng ating rice coffee sa araw-araw ay makakatulong na po ng napakalaki sa inyo po namang kondisyon.
0: Opo. Na ma-ano din po, nakakatulong. Yun lang po. Pero ano, magpa-check ulit ako no ngayong August. Particularly ako yon ng aking blood game. Kasama na siguro itong aking...
1: Tama yon.
0: Ano?
1: Pag ganito po kasi mga edad po natin, nanay, ano po, dapat po regular na po yung pagpapatingin sa doktor para nakikita po yung, kumbaga namumonitor kung ano po yung kalagayan po ng ating katawan. Kasi kung minsan wala pong sintomas, tayong nararamdaman at binibigla na lang tayo, kaya mas maigi po na nalalaman po talaga natin sa pamamagitan po naman ng blood chem. Tama po yung ginagawa po ninyo at kumbaga natutukoy po kung ano po talaga yung problema natin sa ating kalusugan at nabibigyan po ng karampatang atensyong medikal ng doktor at sabi nga natin na yung pag-iinom po ng ating rice coffee ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan.
0: Opo.
1: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At saan po kayo nabili, nanay ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz?
0: Sa Jamaica po.
1: Jamaica. Okay. Lagi pong meron ng ating rice coffee? Ano yun? Jamaica
0: opo.
1: Pharmacy? Jamaica Pharmacy,
0: opo.
1: Nanay?
0: Oh, opo. Jamaica Pharmacy po. Jan Estel, Jamaica, ganun. Jan Estel.
1: Jan Estel, tama?
0: Oo, opo.
1: Doon po kayo na opo. Nabili lagi?
0: Opo, doon. 180.
1: Tama po yun.
0: Naga 200 siya minsan, naga 200 pag mga wala na baga, mga auto stock.
1: Opo, opo. Tama po yan.
0: 200 po isang bag. Gabili po ako mga 3 or 5, di 1,000. Ay, di, kasi pag nag-inom kasi ako sa umaga, parang gusto ko na rin ulit mag-inom.
1: Tama yun, nanay. Okay lang yun. The more po na umiinom po kayo ng ating rice coffee, the more po na makakatulong ito po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Diyan, meron din po dyan sa ano, nanay? Mrs. V.
0: Saan?
1: Pharmacy.
0: Saan? Santa Cruz?
1: Apo. MRSV Pharmacy. Tapos,
0: oo, MR.
1: Tama po ba yun? Junestel. Tama? Junestel Pharmacy.
0: Yes, oo. Jonestel. So, Jonestel kay Ma'am, ano.
1: Tapos, Joanne. Joanne Pharmacy.
0: Mayroon din.
1: Opo. Opo.
0: Nahanap ko sana sa kanila yung sabon.
1: Ano pong sabi? Daw. Ano pong sabi?
0: Wala pa daw silang deliver.
1: Okay.
0: Hindi pa daw sila
1: sige. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin na wala pa ng sabon dyan po sa Santa Cruz para... madalhan po dyan sa inyo. How about po yung ating 25-in-1?
0: Yung
1: ating po namang isang uri ng kape. Yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
0: Hindi ko pa natikman yun po.
1: Ay, dapat matikman nyo. Masarap yun, nanay.
0: Ano? Ano ang sasabihin?
1: Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
0: 25-in-1.
1: Sabihin niyo po rice coffee 25-in-1 po. Rice coffee 25-in-1. Basta ang spell ang opo, ang spelling po noon, nanay, pareho RISE.
0: Oo, pareho.
1: Tapos nasa ano po 'yon? Nasa kulay dark brown na karton. Yung ating 25-in-1.
0: Basta sabihin ko lang na rice coffee
1: 25-in-1. Opo.
0: Para, ano, doon, yun na naman ang bibilin ko kaya.
1: Masarap yun, nanay, kasi ano po yun, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Basta po nanay, nakasilid po yan. Kung yung ating 14-in-1 plus 1 nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating 25-in-1 po nanay nasa dark brown na karton. 10 sachet po yung laman nun. Mas marami-rami yung laman nung isang sachet noon kaysa sa ating 14-in-1 plus 1. Pero ang bisa po noon nanay, halos pareho lang naman. Nagkakaiba lang sa lasa, tsaka dun sa presyo. Ang presyo po noon ay 230 pesos lang per box.
0: Mataas?
1: Yes po, kasi ano yun eh, may dagdag po yung 10 herbal ingredients.
0: Mataas pala.
1: Opo.
0: Itatry ko po. Itatry ko mga,
1: yes.
0: Mga sa 1. Kaya
1: yes.
0: Ako ng August 1 to
1: okay.
0: Santa Cruz.
1: Okay.
0: Kasi dito ako ng ano sa ano, Tito Boy, ano ang address ko, yung Pinagdala,
1: Parang okay.
0: Barahan.
1: Okay. Ang ginagawa ko po nanay, ina-alternate ko yung pag-iinom po niyan. Pwede niyo akong gayahin, pwede namang hindi. Sa umaga, pagkagising ko, para gising na gising talaga ako, kasi pagising natin, kailangan natin talagang magtrabaho na, iniinom ko po yung ating 25-in-1. Pagkagising ko lang. Tapos sa tanghali naman, pagkatapos kong kumain ng pananghalian, iinom ulit ako ng 25-in-1. Preparation ko yan sa buong maghapon para hindi ako antukin sa hapon. Kasi maraming ginagawa nga po. Tapos pagdating naman ng hapon, mga alas 5 ng hapon, during snacks, o kaya kahit po walang snacks, ano po, titimpla na ako niya ng 14-in-1 plus 1. Preparation na naman yan para matulog, di ba? Tapos sa gabi, pagkatapos ng ating programa, pakauwi ko po naman ng gabi, bago matulog, titimpla na ako ng 14-in-1 plus 1 ulit. Preparation na yan para masarap yung tulog natin sa gabi. Oh, ganun yun. Pwede niyong gawin. Pwede niyong pwede niyo pong gayahin ako, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po 'yun, nanay.
0: Oo. Kung
1: okay.
0: Kaya lang ng
1: kung kaya ng budget. Tama. Tama. Tapos yung ating sabon. So, hindi niyo pa po nanay na itatanong kung meron na ng 25-in-1 dyan sa inyo, Santa Cruz?
0: Hindi po.
1: Okay. Matulungan niyo po ako kapag naitanong na po ninyo at kung wala, kung meron, kahit po meron kayong nakuha, ipaalam niyo po sa akin. Kung wala, mas maigi pong itawag niyo po sa akin para maipaabot din natin sa ating po naman mga deliveries, maipasabay natin doon sa ating sabon. Nang sa gayon ay matikman niyo rin po yung sarap ng ating 25-in-1.
0: Opo.
1: Okay, nanay?
0: Dito po. Lagi sige ako ba? Makikinig.
1: Salamat po, nanay Rodora. Thank you very much po sa inyo. Bukod po sa inyo, nanay, sa bahay po ninyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
0: Yung aking kapitbahay, si Maria Corazon Quinti po, dalawa silang mag-asawa.
1: Very good.
0: Nainom po sila ng, sabi niya nga, rice coffee ka rin. Sabi ko, opo.
1: Tama.
0: Sabi niya, maganda, maganda.

0: magandang makilos-kilos na daw hindi ka nahirapan, hindi ka napapagod.
1: Tama.
0: Ganun. Pwede... Ay, ako pag maglakad laang, ay di,
1: yun lang.
0: Pag mahaba ng lakad ko, ay, ako, masakit na ang paa. Sabi ko, pagmaba ng lakad.
1: Sige. Pwede niyo pong ano, patawagin din sa akin yung kapitbahay po ninyo para marinig po natin yung kanyang testimonya at makatulong din sa iba natin mga kababayan.
0: Opo.
1: Sige po.
0: Ay, sabi ko natawag ako doon. Sabi, minsan ako hindi ako maharap na tapos na doon sa 11. 11 kasi nagatutok na rin po ako yung
1: tutuluyan. Thank you. Thank you po, nanay.
0: Ay, hindi ako makasingit ng tawag. Ay, di... Sabi ng cellphone ko eh, not attended. hindi na.
1: Opo. At least ngayon, nakatawag po kayo, nanay. At,
0: nakatawag ako kanina.
1: Yes. Opo.
0: Ay, sabi eh, not covered daw, mga ganun.
1: Oo.
0: Nag-uwi na ako, nagpigil na. Ay, mabuti tumawag naman kayo dito po.
1: Oo, tama.
0: Hindi makachance, hindi makasingit.
1: Yes. Tama po. Ang sabi ko nga po kasi mag-text lang kayo sa amin o kaya mag-miss call lang kayo sa amin. Kami na yung tatawag sa inyo para...
0: Ay, di, nag-ano lang ako kanina, nag-miss call din.
1: Tama yun. Tama yun, nanay. Sige po. Nanay, ha, balitaan nyo ako, ha.
0: Opo. Okay.
1: Tawagin nyo ako kung meron pong sabon or yung ating 25-in-1. Kung wala, tawagin nyo po ako, nanay, para masabi natin sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po kayo dyan.
0: Opo.
1: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Kayo din po. Ingat. Bye-bye.
1: Thank you very much po, nanay. Ang ibigan si Nanay Rodora ng Santa Cruz Occidental, Mindoro.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag niyo po yan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po ay pagkwentuhan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Nanay Rodora na dapat po ay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Again, kung halimbawa po wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. I-text nyo lang po kami o kaya miss call nyo lang po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo.

0: Tawag lang sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yung gagabi na,

0: gabi po, sir.
1: Sino, ano pong pangalan?
0: Si Ate Rebecca po.
1: Anang Poso Robio, Pangasinan. Kumusta po, nanay?
0: Oh, okay naman po. Okay. Yung sabon, tinatanong ko kung...
1: Okay po. Nanay, nasabi ko na po na sa atin po naman mga deliveries. At antayin na lang po natin. At pag meron na po, balitaan niyo po ako, ha?
0: Ay, mag-deliver sila dito.
1: Yes po, nanay. Nasabi ko na po. Salamat. Thank you, nanay. God bless po. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ingat din kayo.
1: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.
4: Check your time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
5: Today's best mix.
6: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 9568. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nangihina at nagkakasakit?
9: Pakakulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
9: DTX 500! Araw-araw!
8: Bibili sa mga butika.
9: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500.
8: Mabibili sa mga
9: DTX 500.
11: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500, bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: TTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang TTX 500. TTX 500 sa umaga, panghali at gabi. TTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang TTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang TTX 500.
1: DTX 500
3: sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin, sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin, sir ma'am, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami itibaper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad na ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot na?

0: dugo. Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel. Di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, pumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron ba kayong overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambaco Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, meron tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, meron tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported. Pero, walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-88-74581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung lingkod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
3: Always ka bang pagod?
4: At stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
4: Mag DTX 500
3: upang mapabagal ang pagtanda ng katawan
4: at ang stress maiwasan.
3: Mag DTX 500 araw-araw.
4: Mabibilis sa mga butik.
3: DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500.
3: Mabibilis sa mga butika.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DTX 500!
13: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
4: Umawi ka na lang
13: sa DTX 500!
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
13: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
13: at pagkasira ng katawan.
4: Mag DTX 500!
13: DTX 500!
14: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: bibilis sa mga buti GTX 500.
1: Ako si Rolly, security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: GTX 500, bibilis sa mga butika.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
3: Ricky Sanchez po.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga Daet, Camarines Norte.
2: Ilang taon?
3: 30.
2: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
3: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
2: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
3: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
4: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after de-cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ah. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano makagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot

0: soylicitin, flaxseed oil, omega-369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang puwag na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan. At pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500.
9: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking Liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng
10: kaluwasan. Kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

sa buong lambat ng Isabela at Cagayan. Sa lahat po ng naabot natin para puntunan, ayaw po'y buhabati ni isang marasog, isang walang umaga sa iyo pong lahat. Sa matagapalanan, tapos sa mataga makunakot, yan po sa matagapalanan, sa mataga Forest Region, ang nakatutok po ngayon, good morning po sa iyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagtitiwala at paniniwala sa kakayahan ng Bayunin Alternative Health Care Center. Napasaan ang Bayunin ko naging instrumento para sa inyong pagalingan at pag-inhawahan. Maraming salamat din po sa pagsisyon na ginagamit natin na siyang nagpapalipad sa ating clinic na kung saan tayo pwede mapakinggan sa mga tahanan, sa sakyan, pamilihan, sa mga public market o sa tahanan. Sa mga tatay, nanay, lula, lolo, na nakatutok ngayon sa atin pong programa habang sila'y nagkakati ng atin pong Dr. Limwell Sonyo Bayunin Herbal Suya Coffee. Ganun po, ano? Kaya sabi natin, no, ang programang ito ay para sa lahat. Either bata, matanda, walang pinipili ang karamdaman. Kaya mag-imaingat po tayo sa atin pong kinakain at sa ating ininom. Kaya sabi nga po natin, Sherman, anong sabi natin? Sa iyong kinakain, magiging marusog ka. At sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Tama po ba? Saan mo ba na ko yung sakit na yan? Yung nararamdaman mo ay di doon sa maling kinakain, sa maling iniinom. Bakit nagkaroon ng ganyan? Yung masakit ng tuhod, masakit ng likod, masakit ng gulugot, masakit ng baywang. O di ba? Dahil lang sa yung maling kinakain. Ngayon, ano nang paggawin? Ay di, tama natin yung maling ginagawa, yung maling naging dahilan ng iyong karandangan. Kaya mga kabayani ko, tandaan natin, wala pong sakit na walang gamot basta dito po ay maagapang. Masahin natin eh, anhin mo yung tamo kung patay ng kabayo. Wala na po kailang magawa kahit sino pang doktor nyo. Kung late na, bago ka pumunta sa iyong manggagamot. Kaya nga sabi nyo, kaya totoo po yung kasabihan na prevention is better than your. E po ba? Kaya, sabi natin eh, bato-bato sa langit ang matamaan, magbago. Huwag po magalit kay Dr. Sonyo. Diba? Kaya kailangan po na talaga na tulungan mo sarili mo. Kung gusto mong gumaling, gusto mong guminhawa, tulungan mo sarili mo. Ganun po kaganda ang tuturo po ng Bayunin Alternative Health Center. So saan ka pa? Diba? Ay, dito ka na sa hindi ka natahi, hindi ka nabawasan, hindi natanggalan ang organ, ang iyong katawan. Pero ano, dahan-dahan gumiging hawa ang iyong kalusugan. Kaya mga kabayuri ko, tandaan po natin, huwag nyo pong hintayin na kayo po ay taningan ng doktor nyo na hanggang dyan na lang ang buhay mo. Diba? Kasi may mga doktor na gano'n eh, yung tataningan yung buhay ng isang pasyente, sabihin eh, dalawang buwan, tatlong buwan, anim na buwan. Pero ang Bayunin po, hindi po nagsasabi ng gano'n. Bakit? Hindi po ba yung Diyos eh? Only God knows it, di ba? Pero nagsasabihan kasi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan i-work out mo ang iyong kalusugan. Kasi walang ibang pahihirapan, walang ibang mag-suffer, ikaw din naman. Kaya, bakit mo hahayaan? Bakit mo babayaan? Ay, meron gamot para dyan. Diba? Kailangan tuklasin mo lang. Kaya maraming salamat po sa mga taga Sweet Radio Santiago, Live Radio, Northern Luzon, DWDY, ng Kawayan. Tapos ang katuwang po natin sa waga po ito na nagpapalipad sa ating tinig, takmo saan,

tayo po ay napapakinggan sa bagpiit na lang ng kanilang radio, ay nariyan po ang ating pong palatuntunan, ang ating mga advertisement. Maraming salamat din po sa inyo pong paggamit, pagkitiwala at paggamit ng ating pong Dr. Lemuel Sunyo Bionic Herbal Suya Coffee. Naglagay na po tayo muli sa mga pharmacy dyan. Naroon na po tayo dyan. Lahat ng mga pharmacy dyan sa Kawayan,

0: ano po, sa Ian Clemente, meron po tayo dyan, ha? And sa ano po, sa Chagi naman, sa Go Pharmacy, Raya Pharmacy, Joyce Pharmacy, Pharmaid Pharmacy, Genie Pharmacy, meron po kayong mabibili na Dr. Lemuela Sonyo by Unit Herbal Suya Coffee. So saan ka pa? Pwede ba? Ay, dito po na sa, alam natin na, certified legit na nabibili niyong kape na hindi po kapay. At good news po, ha, sa San Mateo, sa PGR, Drugstore and Pharmacy, yung pong fake nila na kape na mapait, nag-sacrifice po ang bionic, napalitan. Nakita natin, kasi lang marami nagreklamo na Duk, yung nabibili namin kape sa PGR, iba po yung lasa kaysa doon sa Genesis. Yes, kasi yung nabili ng PGR ay fake. Pero good news, kasi pinalitan po natin ng ano, ng legit na kape. Kaya pwede na kayo makabili sa PGR drugstore dyan sa San Mateo ng original na Dr. Lemuel Sonyo. Kaya don't worry, wala na pong cake dyan sa San Mateo. Sa Manila, marami pa pong cake. At doon po dito sa Dipon, ano dito sa Guday, meron pa akong dalawang pharmacy ang andami. More than one case, no? More than 100 boxes ang binili nila. Kaya, pero sa ano po, sa PGR, napalitan na po natin. Kaya ang Maribel General ay certified po, legit na po, Dr. Lemuel Sonyo, may Rehebal Soya Coffee ang mabibili po ninyo. Hindi na po yung dark ang kanyang kulay ng kanyang box. Yan. Kaya tinaltan ko natin para po hindi po masira ang inyong pagsugan. Ayun po concern ng Bionic eh. Kasi sa, dahil sa kilala lang ng Bionic, yun po, hindi mawala yung inggit ng paninira, no? Gaya-gaya, pero hindi makukuha yung lasa at templa at visa ng original na Dr. Lemuel Sonyo by Unit Herbal Suya Coffee. Kaya, saan ka pa? Di ba? Ay, di doon ka na talaga maghanap sa certified, natural, herbal, sabi niya ng tinig, nagkabati ka na, nagagamot ka pa, eh, paano kung ito yung nabili mo? Magagamot ka kaya, di ba? Kaya doon po ang magdadoubt ang mga kababayan po natin. Pero marasalamat po kasi kayo po ay patuloy na nagtitiwala. Kaya nasabi niyo sa pasyente, kaya nga doon dito na ako talagang bilis sa clinic po para sigurado po ako. Yes po, okay naman po. Pero kung ano, nasabi naman natin kung saan ang pinakamalapit na mabibilan niyo ng Dr. Lemuel Sonyo. Paano ko sarado ako kami, di ba? So, gabi sa bagay, kung nasa Santiago kayo, pwede nyo pumunta dyan kay Loven sa Kinabaro. Available pa rin po yung ating pong Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Ang kape na gagamay sa iyong kalusugan at magiging lunas sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Kaya nga sabi natin eh, ito yung kakaiba ng kape na nabibili nyo kaysa yung kape na nagpapa-palpitate, nagiging acidic ka ang iyong katawan. Kaya mas maganda po talaga yung natural na herbal na ano po, masatisfied ka pag inom mo. Makita mo si Babong yung lumurutang na, ano, na dahon ng malunggay, mangustin, spirulina. Yan, lumulutang green-green niya siya, dumidikit sa gilid ng baso mo. At mapipil po niya yung lasa talaga ng suya. Kasi pag inom po ninyo, mayroon po siya, ano, kunting latak ng suya pag naubos mo niya yung last na higop mo. Yan o, kaganda. Kaya sayang natin eh, saan ka pa? Di ba? Ay, lumulutang ko na sa legit, certified na product ng Bionic Authority Health Care Center. Okay, isang tanong natin, kababayan, sabi rito. Hindi ko palibigin number ko, ah. Pero may nagtanong na agad, ang bilis nito. Okay, sa mga baguhan, magawin natin ba kahit na nag-text, bigay natin ating contact number para sa mga bagong listener na nakikinig sa ating pong programa. Ang ating pong fix line, 0917-88-74-581. At sa ating smart number, 09-3566-3708. Yan po ating smart number. Yating globe, 0917-88-74-581. Yating pong globe number. Kaya sa mga nagtatanong at mayroong concern na gustong malaman, gustong solusyon tungkol sa kailang kalusugan, itiksyo po ang ating pong contact number. Kaya sa mga nais sa inyo makipagtulungan, tulungan sarili mo at ang bayunit ay willing na tumulong po sa inyo. Sa abot ng makakaya, tutulungan po namin kayo. At higit sa nagaplano na magpa-undergo ng internal cleansing. Yan, inulit po siya. Kasi yan po ang number one na kailangan ng katawan natin. Ay ang maging malinis ka sa loob. Malinis ka sa labas. Kumusta ang loob? Nalinisan mo na rin ba yan? Ay nga po eh, inulit-ulit po sa inyo. Nagpa-manicure ka, kukulang. O di ba, nagpa-pedicure ka, paalang. Nagpa-putspot ka, paalang din. Malis pa, labas lang. Naligo ka, labas lang. O di ba, nagpapangu ka, labas lang. Kumusta ang loob ng katawan? Hindi po nalinisan. Kaya yan ang kung bakit ang mga kinakain natin ay nagiging toxin, nagiging lason sa ating dugo, sa ating bituka. Kaya iba dyan, ilang araw na hindi nagbabawas, kailangan niya lang gumamit ng ECR. Kaya ang kailangan niya ngayon. So pag uminom ka ng ECR, abay ginhawa yan. Kaya ay ganun po kaganda ang tuturo po ng Bayunit Alternative Healthcare Center. So saan ka pa? Eh di doon ka na sa nagilawan ka, di ba? At paano kung nag-cleansing? Ay lalong mas maganda. Bakit? Hindi lang isang beses kang padudumuhin. Kung yung easy out, 2 to 3 times kang dudumuhin sa isang araw, pag ininom mo siya, pag nag-cleansing ka, 15 to 20 times kang babalik sa siya. Ganon kaganda ang ginagawa ng Bayunit Alternative Health Center. Walang solid foods na inong kakainin, lahat ay liquid ninyong iinumin. Kasi nga sabi natin, hindi ba kayo nung kainin, ninunguyain ang isang kilong pepino, isang kilong carrots, pero yan po kayang inumin pag na-juice po natin. Wala na siyang sakal, pure juice, yung puro katas, puro vitamins, mineral, walang halong tubig, iinumin po ng pasyente. Imagine 5 kilo isang araw, isa umaga, 5 kilo sa tanghali, 5 kilo sa gabi, ganun kadami isang inuman mo. Sa isang araw, almost 1, isang sako, 20 kilo si higit. Ay kasi minsan pagka di kinisakit, minsan nahaluan ka ng celery, o di pangarin na, haluan pa natin ng ano po, luyang dilaw, edi pampito na, mga pitong klase, isang inuman, imagine. Ganun po kaganda mga kabayan nito. So saan ka pa? Talaga pong malilinisan ang dugo, ang kidney, ang atay, ang puso, pati po yung gallbladder, yung pong ating pong small intestine, large intestine, yung ating pancreas, yung ating pong appendix, lilinisin para walang laso na may ipot sa katawan. Hindi po tatanggalin, kundi ililinisin. Parang sasakyan, ang ginagawa mo sa sasakyan, nag-change yung oil ka, di ba? Yung marumi at maitim na langis mo, papaltan mo para gumanda ang batak ng makina. Tatagal ang makina mo. Ganun. Pag namintin mo na palagi mo, no, change yung every 10,000, bago mag-10,000, i-change oil mo na siya. Ganun po kaganda. At ang ginagamit mong oil, alapat ay ng puro synthetic. Hindi lang, kasi pag ordinary, just only 5,000 kilometers. Pag-change oil ka na naman. Pero kung puro synthetic, makakatikin ka ng 5 years. ano, 5,000 kilometers ang matitipid mo. So magiging 10,000 kilometers every change oil. Pero na natin katawan. So, hindi mo naiwasan kumakain araw-araw. Diba? Ay, di dapat mag-prepare ka every year or every 2 years ng pagpaklinsing mo. Kaya sa akin, ganyang ginagamit mo araw-araw, nag-prepare ka ng pampag-change oil mo every 10,000 kilometers para na ma-maintain ang kagandahan ng sasakyan. Doon din po ang ating katawan. Para ma-maintain mo ang magandang pangatawan, kalusugan, walang aray, walang agay, walang agoy, sabi natin, ay di, i-maintain mo rin ang internal cleansing. Tuloy sa pasyente ko, yan, every 2 years talaga ang gisikap siya na makapagpa-cleansing siya. Ang ginagawa niya, yan, iinom siya ng balance oil, bibili na lang siya sa kliniko, yung mga gamot na kailangan niya, yung probiotic, yung acid oil, cocutin, green muscle, liver cleanse, kidney cleanse, yung mga kailangan eh, para po no, ma-maintain ang magandang kalusugan. Yung puso, yung atay, yung dugo, yung mga ugat, yung kidney, ay dapat na ma-maintain na malinis siya. At nasa ganun, no, naiwasan ang pagda-dialysis. Naiwasan na magkaroon ka ng chronic kidney disease, CKD. Pero ang pasyente, 3 times a week nag-dialysis dito sa Santiago, from Aguinaldo. Pero kaya pa kayang makarecover ang kidney ko kasi sa isang doktor, nahadyang doktor, yung kabilang kidney ko, patay na, isa na lang ang gumagana. Pero pag hindi ako mag-dialysis, tataas ang kriya ko. Ano yung dapat kong gawin? Kaya kailangan niyo po, sa ngayon, kasi binabaw na doktor sa iyo, uminom ng maraming tubig kasi yun nga, marado ang kidney mo at isa na lang gumagana. Kaya pag umihingi ka, hirap, pakunti-kunti. Yes, doc, isang kutsara lang, nangihingi ko. Kasi nga, kunti lang yung liquid na mapasok sa'yo. Limited siya, bakit sira na yung kidney. Dapat po yung kabilang kidney mo na yan ay ma-restore, may balik sa dati. So, paano? Okay, ganito ang gawin natin. Subukan natin na bigyan natin ng gamot in 1 week. Tatlong klase liquid lang. And then, maglaga ka ng tatlong klase din ng halaman. Yung ruot, sabi ng Ilocano. Yung pong palpalikot, Ilocano, gagamotin yung paragis, tapos yung subusok, yung sambok. Yung tatlong klase yan ha, tandaan mo. Sasayos ka niya. Sa unang araw, iinom ka ni isang baso. Sa sunod na araw, itay mo uminom ka ng 2 baso. Sa 3 araw, uminom ka ng 3 baso. Pataas ang dosage. Tayo mo ha, kung hindi magmanas at nakaihi ka, ay pag-asa. Pero kung di ka matahi, huwag mo tutuloy. Nagpa-dialysis ka. Yan ang kailangan natin gawin. And then, ito, isasama mo doon sa iniinom mong 3 klaseng roon. Ito pong Asia, yung Jewel, at saka itong King Sheva. 3 klase din yan. Isang cup lang. Bawat isa, tigi isang cup. Iinomin mo yan every 2 hours. Maliit lang yung cup yan, 30 ml lang siya. So every 2 hours, iinom ka ng 30 ml. Pero sa'yo. Subukan natin kung ma-restore, ma-revive ang kidney mo. And then, ang gagawin na ibigyan nito ng pampababa ng ano, ng creatinine mo. Yung atin pong probiotic. Yan. Panglinis ng kidney, yung atin pong karandiri, yung atin pong ano, kidney nano, kidney cleanse. Yan ang kailangan mo. Try natin. 1 week, after 1 week, balik ka. Kaya, thanks God, sana mag-effective sa kanya yung ating in-advice. At ginagawa niya yung paglalaga ng 3 klaseng root na iniinom niya. Una, isang baso lang muna, obserbahan natin. Pangalawang araw, dalawang baso, obserbahan natin. Pag makaingi, pangatlong araw, tatlong baso. Kung ito maging normal ang pag-iit, pang-apat na araw, apat na baso. Pang-lima, limang baso. Pang-pito, itong baso. Hanggang sa tumas, ma-reach mo yung 10 to 15 glass a day. At hindi ka nagmanas, maganda ang tulog mo, maganda ang gising mo, maganda ang pag-ihi mo, continuous mo. May chance, sabi sa kanya, nagagaling ang sikid mo. And after that, pag maganda ng pakiramdam mo, nakakaingi ka na mamayos, i-cleansing kita. Yan ang sabi sa kanya. Hindi pwede cleansing ngayon yan eh. Kasi, imagine 3 times a week siya nagda-diarysis, tapos i-cleansing mo, hindi nakakaihi. Saan po tayo yung Diyos na igawin yan? Diba? Kaya ang advice natin ay, ano pa muna? Treatment ka muna. Gamot muna ang ating unahing gagawin. At kayo ng mga inumong mga gamot na yan, saka natin yan i-apply yung internal cleansing. Yan ang sabi ng inyong likod para sa atin mga pasyente na tagano, Aguinaldo, bakit siya po'y referral ni isang pasyente natin na nakahanda na sana na ano, na operahan, i-diarysis, pero hindi natuloy. Kasi nag-cleansing siya daw dito sa ating klinika. Kaya ganun po kaganda ang nituro ng Bionic Alternative Healthcare Center. Si isang pasyente natin, ano, natulungan sa kanyang karamdaman. So, di ba? Napakaganda. Hindi na po ang kanyang schedule for dialysis dahil lang sa nag-undergo siya ng cleansing sa atin pong klinika. Kaya, yung isang pasyente na hindi nakakaihi, nag-try din. Nag-try din siya na mag-punta kahit hindi na siya nakakaihi ng maayos. Kaya subukan niyo po mga kabayuli, kung mayroon din kayong ganyang mga kaibigan, kamagala, kakilala, kapitbahay, na mairequest niyo po dito sa Bionic Alternative Healthcare Center. Maano ba kasakaling matulungan din po natin? Hindi natin pinapangako na 100% gagaling siya. Kasi sabi natin eh, only God knows it. Kaya nga sabi natin, nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang gawa. Kailangan nyo na gumawa para po matulungan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pasyente, na kapitbahay po natin, kamag-anak natin, kapamilya, na nangangilangan ng tulong para sa, ano po, sa ikagagaling at ikagaganda, ikaunlad ng, ano po, ng kanilang palusugan. At paalala ko po ah, mga kabayani ko, ang sister company ng Bionic Alternative Healthcare Center ay mag-open na po ng Tuguegarao. Kaya may mga kaibigan ko doon, kamag-anak sa Tuguegarao, dyan lang po katabi mismo ng kainang Pilipino. Malapit lang po sa terminal ng ano, ng Victory Liner, walking distance lang po siya. Makita niyo po Bios Alternative Health Center. Ang opening po ngayon pong August 13. Ah, August 12 ang opening. So, Wednesday na po yan. Kaya abangan niyo po, kung may mga kamag-anak kayo doon, na mas malapit na pumunta ng Tuguegarao, pwede niyong i-recommend. Same ang amin pong, ano, ang amin pong palatuntunan. Ang amin pong mga ginagawa ay yun din po ang kanilang ginagawa. Nag-cleansing din po sila. Kasi ngayon po maganda ng Bionic eh. Hindi selfism. Hindi makasarili. Kundi tutulungan din natin yung ating mga kapwa, ano, alternative practitioner. Tuguegarao branch po yan ha. Pangalawang branch nila, kasi isang branch nila ay nasa Pangasinan. Ngayon, nagtayo sila dito sa Tuguegarao. So, tutulungan natin na, at kung sige naman, ay pong mga kabayan natin ang matutulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Na, kaya din kami natin dito po o operation, eh, di ba? Magtutulungan. tulong ang sarili mo at ang bayonet ay tutulong po sa inyo. Ang location, ulitin ko ha, Tagagi ng Kailang Pilipino. Yan po ay nandyan mismo sa second floor. May signboard naman po siya, Bios Alternative Health Care Center. Yan po yung kalang, ano po ganyan, kung kanilang bagong branch, yan po sa Tuwigaraw City. Huwag kasi tunog lang po ng Bayunik, ano? Bios and Bayunik. So, pwede kayong, kung may mga kapag-anak kayo, kaibigan, pwede pumunta doon sa August 12, ang grand opening ng Bios Alternative Health Care Center, Tuwigaraw City. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ating pong time ay tapos na naman. Pero bago ko banggitin ang pagkatapos, ulitin ko ang ating cellphone number para sa mga gusto magtanong. 0917-8874-581. At mamaya po, magkita-kita tayo dyan sa Kawayan. Pupunta po yung doon para kaya aming napaglingkuran. Yung mga gusto magpa-pre-check up, pre-consultation, magtanong, dahil sabi nga po natin, si ma'am, daig na nagtatanong ang nagmamarulong. O ba? Kaya mas maganda po talaga yung magtanong po tayo para ano, matulungan, madagdagan ang ating pong kaalaman tungkol po sa kalusugan. Ma'am, sir, sa San Diego City, open din po, narito po ang aming bahay, Dr. Benet Sonia, siya po magaligod sa inyo. Para po sa inyong kailangan ng mga gamot, mga advices, na dapat pong magawa po sa inyong kalusugan. Sir, ma'am, ang ating kasabihan, health is wealth, prevention is better than cure. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need the doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ang ating kakainin, tama po ang ating inumin, darating ang panahon na hindi ka na mangangailangan ng sinumang doktor. Kaya sabi nga nito ko this, one of the famous philosopher, father of medicine, let your food be your medicine and your medicine be your food. Gayun mong damok na yung pagkain. Ibig sabihin, sir, man, may pagkain ka na, may gamot ka pa. O ayaw mo pa rin. Kaya nga sabi natin eh, kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Maraming kumain na nabusog pero hindi naging malusog. Bakit? Ang kinain ay junk food, basurang pagkain. Eh paano yung kasabihan? Huwag mong gawing basurahan ang iyong tiyan. Ang basura datapon sa traskan, sa landfill, hindi po sa loob ng ating katawan. Kasi pag sinabing junk foods, basurang pagkain. Walang pagkain siyan, basura nga eh. Anong makuha sa basura? Yan, kita yung junk shop, makita mo, puro buti, lata, dyaryo, di ba? Huwag mong gawin ganun ang iyong katawan. Dapat kumain ka na maging, maging malusog ang iyong katawan, hindi po maging sakit. Kaya masalamat po, DWDY, Sweet Radio Santiago, hanggang sa muli, God bless, asal.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonio sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Tatay, pangalan po ninyo?
5: Rebel Belisario, sir.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Taga saan po?
5: San Fermin, Cavan City.
4: Ano po ang dati niyong karamdaman?
5: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko as maganda.
4: Ano po epekto sa inyo?
5: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
4: Nawala na?
5: Nawala na, sakit ng katawan. Natanggal na.
4: Yung palpitation po ninyo?
5: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na. Kaya tulit, tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo. Para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
4: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
5: Bisang-bisa, sir. Maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kung minom.
4: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
5: At subukan nyo po sakaling yung sakit mga katawan nyo ay maganda. At parang malaman nyo pag maganda yung DTX 500.
3: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pagkaramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie.

0: Ang Disodeco?
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
0: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disodeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: GTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500! 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo ba?

0: Paris, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

Yes, magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry will keep you company till the hour of 10. At ang ating oras po mga kapatid, 7:21 na po ng umaga. And today is Friday, it's August 7, 2026. Yes po na po, ay isang linggo na po ng August. At nakakadalawang bagyo na po tayo. Isang linggo pa lang yan, ha? Sana wag naman nang pumasok yung isa pang inabantayan na bagyo kasi may isa pa ho mga kaibigan. Hindi na makapagpatuyo ng damit dahil sa mga bagyo na yun. Ano naman, kasi ang lambot-lambot na ng mga lupa. Ka naman. Alam mo, umulan lang na walang bagyo. Bakit may bagyo pa? Okay, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan. 0936-322-6700. Hindi po, 0936-322-6700. Pwede po mag-message sa aking page, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Okay? Diyan lamang po kayo. But before, binabati ko po pala lahat ng bumabiyahe sa mga oras po na ito. Napapasok po sa kanilang mga school, sa kanilang mga trabaho. Nakikinig sa atin habang sila po ay nagmamaneho. Good morning! Kumain na ba kayo? Sigsi umagahan ba kayo? Yung mga nagkakape dyan, magandang umaga rin po sa inyo. And, sa mga bagong gising, hello po, good morning. And syempre, ganun na rin sa mga nakatutok sa atin simula pa kanina. Hello po sa inyong lahat. Okay, magbabalik po mamaya ang inyong lingkod. Manig lamang po dito. Ito pang inyong ito po si DJ Barry.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka papupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: house ng office yung paperwork. Ganun katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Na you try MX3. Ang gamit naman yan yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nag-practice ng martial arts. Hindi ako nilaray yung mga kumbaga. So tinulito-nito na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na may rheumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila doon. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they asked me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. Well, that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DTX 500!
10: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
9: Madalas nangihina at nagkakasakit.
10: Baka kulang ka sa antioxidant.
9: Mag-DTX 500 ka
10: para hindi maging sakitin
9: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
10: DTX 500! Araw-araw!
9: Bibili sa mga butika.
10: DTX 500!
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
12: Wakey, wakey. Rise and shine.
13: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
12: Wakey, wakey, wakey, wakey.

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket.

0: Sweet 97.7.
1: I do my makeup in somebody else's car. We order.